0: Yo walom dango lebene yemna.
1: Yo namere bookmark yolngo numaka ngama yolngo radio news.
2: Yo bookmark ngarany kadal Silvia ngulpedich. Kadwan yang ada to daw numalany gurupan politics update ngunung ruki di nauk ko sit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunile di kan sit ngur jin gari ruar pala mista goyola kaya un ngut nakun ngay ngun di jaltir ngay to bing ngur di ka yup to na. Ka war pala nakun mak goyola nawi walal ngun ngur ki di nakun ngay ngumiri mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na rom yulong o limurong ka kumuro dahil manak marang kang ruki ngunin rom ko na kun yulong o rights ko malangay kan ngunin li di jengar yulong o rom ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunarayon yung ngunin di jaman because the konone ngurungi de rom do to Northern Territory government bayngo walal na kon ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngorom go kayol ngo

0: voice ko limorong. Ngorong e de room do ngay ngone eon go yupton ya kunara yon ya jaman ka ngone na kuna kun do yala lang ngomiri nal ngay jal krewapton war pala jama o hopefully ngay tong ngone lidi na kun nangoy ngay jama marci nya mramen ga ngay tuka na kun still go ngay yon yan yon ngon katiyang ngon bala na kun doli di seat of murka ngay yon go lapto na ka by election yato ka September 12 to ka nakunya won ngole mo news ko nga ma ngoni ngai una yul ngo wanga yul ngo ngol ke di ka try jail kre waptun sit ko kojok iwar ngai ka ngol ke di jail tin ngai to ngol ke di jail kre waptun ja ma seat of mulkau kangon di nakun kalai ba phari ngor gali ngor ka doli di ngai gojo mangele mor nan ngo toli ngai ka family ngai tam gali wen ko pui ngai doli di ka war ba mor nan ngo mangi ka background nan ngo de ki di gojo ko ja ma ngai kan ja ma de health ngor nurse ngor male nurse ngai ka jalkre pap tun ngai ka ngai tu jalkre ngopan war palan nakun ngor ki di ja ma yol ngo limorong kongga yuna ngai to limorong represent yol ngo meeting parliament or kaya kawal mo ngo ngo nito ngai voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya
1: yo thank you numalengo butter kidao tambal yol ngo ready early
2: to ale badak tarwa yol ngo ka meter rerikton diphtheria dial community or yul ngo malaka ririk ton diphtheria ngoni balanya nakon infected diti rumbalangor o korak to kaji ti merer ka balanya ni to yakka men makom ngir yun maram ni to jakkin marka nunay do ka family nungo kalmom dipungri diphtheria ngor riringor towal jakkin walal kan ngoro ngo mere goro par jamar koleo towali jakkin ngay to ka kalmom ripo malarire nito maram doale jakjen every 5 years diphtheria jakjen nito free maram dele white pill jama mermala kamariki kumenetelel walal togoropan diphtheria ka flu po jakjen kangone nika kuyanga mone nika ririkton diphtheria mariki bala white pill kawange walalain check up ko
3: yo bukmat araya ko beje monongor ka tiara wagtana arts ngo ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo.

0: 한 줌.
1: 한 번.

Yung ni makanang ako 10 salts and can't blame me ka before that. Emma Donovan, mani kaya ko changes. So dun yung balay din karong ir, tao lil. Na nga idol tonsillitis. Naling ulit ka doli di limuririktun. Na nga nga diya kiti na chenura yako yam. Gakkal, bichan walto yako yam. Maring gimi rin mala. Marapan mi rin mala. Dun yato daruk paki. Gakkal na nga ngurki di radio symptoms na kun. Na chendung ay milkum. Uda kay nga mani. May mak. Tonsil siya dual ka nganak jamurung ngurmaday niya. Nguni jinawa dual. Gurak ngur. Limurung kal. Yuri yang gitir na nguli. Riri. Ngutan yang uli tonsil siya nakko. Ngay tumarga riri. Kun ngam duka infection gumala. Immune system na kun. Ebal niya ngay dual edi wangan siya. Nguni nguli limurung kal jinawa. Mak. Try ka ngay work. Marma limurung kal kadwal edi balanya igul ngiri siya. Gurak ngur siya. Yuri jamurung ngur yan maray. Yuri ngunda meritri jinawa. Mayang ule limur nyung ule meritri jaya ngaya tam diya ngay din. Ridikton jaya limur to. Dole di ngay tukang ngundi durikur ngatil maram yurung ngay. Especially na kur ngay tukang ngay meritri jaya happen. Teenagers kumala, young people kumala. Dele di area ngur dungkara ngur. Ngaram ngay ngara ko yuto bala nyari ridikton. Yo. Ngal para yun manapan duka. Kabulo guru mur yun ni tuka. Taratara miri. Ratala nung utubun na. Kabajpajun ni tuka. Mulukur kamayang same time. Kabulo nito kamayang meritri ridikton. Kapo man maktong. Yaka drink tea. Kangurungi na kulungal para yun na room to. Ngay to nung ngunga jina wadul mo kuro yun. Ngay to ka nakunda kang majichi. Wakay ngay nung ngutu ngay ngutan mala spots mala bala niya to majidara. Makturo arang ngur jamruk kuro. Udwal ngarnar ngur. Iyo. Buya ramirir ngay to wangay ngutu na kani manj makum gajaga nung ngay ni. Ka 2 to 3 days ngay to diyang ino na ngay tam. Pala ngay to wutre na. Dole din because ngay to nung ngukana and try nukin ngal rumbal yukana dole di pumma. Na ngay dual ngay to maram nakun isi yul ngual ripong ngual ngay to nakun nganya kurupan. So, you, chance ka ngura ngay to nguni yul ngay maram ripong ngual nguni ka already rikton. Yo, kaya nalimur kadal marikik ko namir. I feel like alam balo dito pan panikay. Hope you enjoy.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namere bookmark yolngo. Numaka nga ma yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal silbiya ngulpidich. Kadwan yang arato daw, numalang gurupan politics update. Ngunung ruki di nao ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur. Jengari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on wuj nakon ngay ngunili jaltir ngay tubing rin ka yupto na. Ka war pala, nakon mak Goyola. Nawe walal ngunin ruki di nakon ngay ngumili mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yun o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na rom yun ngunin limurong ka kumuro dahil manak marang kang ruki ngunin rom ko yun akun yun ngunin rights ko malangay kan ngunin li di jengar yun ngunin rom ko kaya on ko yun akun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunarayon yan ngunin di jaman because the kunguni ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kunguli ki buturo bituro kamak maktur yul ngo rom ngo ka yul ngo voice ko limurong ngurungi di rom do ngay nguni yaon go yuptun ya kunara yun ya jaman ka nguni na kunakun do yalalang umiri nal ngay jal kriwaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama, marci niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ka yun yan yun ngay. Kati yung bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka na kung yawon ko limo news kung nga ma, ngunay ngay ngunay yun ngay wanga niya. Yul ngo ngurki di ka try jelkri waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkri waptun ja mau sit of mulkaw ka ngundi din nakun kalay bapari ngur galing ngur.

0: tomarán.
1: Tangan ada yang lebih baik.

Elena.

0: walam dango ka chuluk to anan 2 pm na
1: yo buk mak na mil no ma ngara ya ku bulka no ka wanga ngara ka do ara yo ngura idea no lon boy ngor ka wanga ngara ka di pulkam aire 8.9 ngor ta perek

YoLaurent.com. Goonji. You on the radio.

0: tuan jawal lo ka 3 o'clock milmit pa.
1: Yo, ngara niya ko, hango, ayo ngo ko da ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mengundara ko, komat, ngari mengundara ko, tatoy, kawako mengundara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngo ere yo, tiya, irkala, ayo, lingon.

ñako labe dara kanen nañ melen gembe on ni ganga man radio 88.9 FM.

久哦。

0: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramanganing.
1: You indi wareng edal da won dual la ngonya ngonya rheumatic heart disease punja your nyumu kuning kumanyan to ngai wanga nyan pad ngole ni bookmark kun da jal ni to balan ringe map na lel na arts lel na o ni to website kurmarichi to alkam www.arts.com.au main mark tuan jangai number 2 tawo.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Pili mak darwa mere limrukan ngulanga kol ngune dual rheumatic fever limrukan mak manguche mana parbala bicara ya kol rheumatic heart disease lili yuak jamanda duali madany barkwaj. Dual ngay rheumatic fever gana yan, ga ngay dual rheumatic heart disease gana yan. That's why dual ngay ka dual galikali nina Elisa mar ngay tumeti dunupayam lakaram. Rally, linya langgal, bala linya tumeti lakaman numalakon kumur cerk mir ngatil walal butur-bitur ngamatang diak tawo. Tuan dia dotor puna tawo. Ngarang yuranjil, ka tuan dia tamajan wanggar linyo ka dual ninan ga ngay galikali muka dukta limurong. Nawe Alisa wanga ngara nuna to dual dabir kayun question na dual rheumatic fever ya kunira kudulakara mali na dual ye.
3: That's a good question. Rheumatic is an old name, an old English word. Rheumatic means pain and swelling in our joints, and fever is when we feel hot when we're sick. So rheumatic fever is a sickness when we have a fever and we also have pain and swelling in our joints.
1: Ah, yeah. Ka tuana balara kunito lakaram na puna tuar balara kunito lakaram ya kodual rheumatic heart disease da kolakarang buko chul ngara jal ngara to maringetere. Wangi lakaran da ko.
3: Yeah. Well, rheumatic heart disease is when we've had rheumatic fever many times and we get damage to our heart from that rheumatic fever, so we call it rheumatic heart disease.
1: Yo, na wenga ngi lakara ngalde angale kale na pingu ni rheumatic fever poi jungo ni ngatire ngware ngai dole darok ya rheumatic ya piwa na ngai dole ngatire ngo ya ko na we poi ngi ngai ngole ta kai nga mamala na kun riri nya we dual ngi ni da mala pana we mala le murunga ya kamala wana mala ka dal da mana pan mir na kun dal pun ko mungur marai ngo ga dol kon ngor kadual ngopur ngor kadual likan kadual lambara ya tangu malanguni nguni riri ya kurimetik ya nguni ngai kalakalam yuwal kya da mana panawi ngur malangungu ngaraka ngur ngai nguli nguni riri riri yere ka fiba nya ngur ngun ngai lakalam ya nakon guru muridinya wina muri nangal to narandung alimaci rumbal warpam duna teratera mirira bicara ngai kanuni lakal ngal jawanda dia ngunawi ngale kalenja ka nawi ngai nguni ngurungun ngay lingune dambo diri unyanga nyanguna nyune ya kon rheumatic heart disease nan tiangi riri diangune rheumatic fever na rangale turumbal warpa dara tara miri er gur mur er ta kai ngana mir ngale to ngai to meti dika ngala kadual ngale jalan barik kuno ta mana panawi mala ngalaka
4: dung dung don bitani
1: dung dung don warpa
4: kamar mariun
1: mar mariun ngalito ngunin nguring ngito dambo diri un rheumatic fever nganya nan dibal nyabala ngalito nae nan dotrok nan nganya ngatu dan una nguringi riri muligal ngai tu win ngumirnya ka nganya nguringi riri ngaya tam rheumatic fever inja
4: na bele dual yutta riri tuan ja rheumatic fever yutta.
3: No, rheumatic fever and rheumatic heart disease are very old diseases. They've been around for a long, long time. And we find that rheumatic fever is very common where there's lots of people living closely together. So whenever that happens, we find there's lots of rheumatic fever.
4: Rambangin mada.
1: Ngatiling mo maranjol riring mada rheumatic fever ka rheumatic heart disease. Paman ngay kan ngunyo dambu na wi ngay kan ngunyo dwali riri. Paman ngongor ka dwa na balabarak na biliwanan ngay kan ngunyo malang dunia nak kondoli ririn mala wanal ngai leka na yul ngwalala ngapangal mala na minyangura na wanga ingul nak kongiri mangul bunbongor balanya miring ngai kan ngoni balawal kan ngoni dauro pan menan ngoni ririn mala tuare rheumatic fever nga win ngomir ngai kandoli na win tuan dia ririn mala ngura dia lenja limurung kal jaga le ngur ngabuk mak ngul wanga ngul mala ngur yur pican mala mak ngale mur jatuh na madwale yan bedwale ngai nak kondutan limurung kal jaga le ngul tuare ririn yakka ngayon dole nga telingo ririn nga telwal nya kan ngoring riri brakin ga dia ngon balangay nguni del na limurungal nagale ngoro
4: yuro nga telingo ya
1: nga telingo yan nguni ririn baman baman ngoy bir
4: muna pala europe yo don ja riri pili walakan nguro kolakan ngoran wangay ngol pala
1: balya na kon limur na ka dia ngon balangol ngoro ngora nguni limur ka riri da europan mere
4: yo pili baman ngoy dol ririn yakka dol yutay riri yakka dan ya baman ngoy nguna bala Europe rere er yutta dakun limurong kala yutta ne pala nyan
3: yo. So rheumatic fever is an old sickness, but it's new for Yulmu in northeast Arnhem Land.
4: Er yutta dakun limurong kala yutta ne pala nyan
3: rheumatic fever and rheumatic heart disease.
1: Dual ngai rheumatic fever gana yan ga ngai dual rheumatic heart disease gana yan duan ya nakun ikan ngakul dawo nguni ngayan wangga nakun wakana nguruku pwede hindi pwede dawo pwede nai pwede wang nguni rheumatic heart disease pwede nai wile nguni nikajal tinyan nito arts lil na yan ringi map kawal na nungu tubulo nakun kurupan dawo o nito website lil mariki www.ards.com.au

0: My name is Shirin Auramara, and you're listening to Yolngu Radio.
1: You indi waranga edal da won dual langonyang rheumatic heart disease punja your nyumukuning kumanyan tuning ay wanga nyan pad angulin ni bookmark kundaw dyal nito balan ringe map na lil na ads lil na o nito website kurmariki to welcome www.ads.com.au manmak kaduan jangay number 3 daw.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Nawe kale kale halisa ngamani ka najan ngay lengo ni nguro ngon rheumatic fever ni nguro yeri yon wan nal ganali.
3: Well, first of all, if any people have those sores on their skin, there can be one bacteria or germ living in their skin, and that's called strep A bacteria, and that's one of the bad bacteria that can cause harm to our bodies. And then also in our bodies, we have what doctors call white blood cells, and they're like good soldiers or carers for our body. And when the strep A bacteria are in our body in those sores on our skin, or in sometimes they can be in sores in our throat as well, the white blood cells fight that strep A bacteria to try and kill it and stop it from harming our body. And what happens is there's like a big fight that's going on in our body between the white blood cells and the strep A bacteria. And this causes us to feel very sick. So we'll get that fever and we'll get the pain in our joints. And the other important thing that happens is that the valves or doors inside our heart can get damaged.
1: Wah, kau ni kan gune? Tahu ni. Pilih ngai kan gune lah kalau ngaluan nai. Nguli limur ngal ngai ka gal ngangur jiji malangura darah mati jiji barangnya pi wirtunawui jiji wirtun min ngale ka baik nah nguli ngale darah karan lap ngalwa nganan ngu nguliki me wireu namak wai go nguliken mewere yako strep ai mewere yur ngay ngone madakare ngone ngay ngone naman jitin pala ngay le ngone wanga naman ngone lin jitin ngone na manmak pala ngay le ka ngone marikin ngone bala jina ura rumbal ko gal nga kuru gal nga doal gal nga parambar limur nga pangolong ur marikin ngay le ngone kul ngay ra turup tunja ngay le ka ngay ka ngone rumbal rumbal ujaga mire rumbal ujaga mirmala mirengo nina lemurungal kanguni walal ngule na mangonya nguni yen mulkoro mewere warangul po na nguni ngayle kulungire ka walala nguni jama walal to ka jaga lemurungal nga rumbal uga na walal to na ma mulkoro mewere ngayle lemurungal kulungire rumbalil nguni walala ngulukorong di jama walal to bumma manma ka nguni madaka buna mirinja ngayin nguni yen rumbal ujaga mirinja mirengo lemurung ka ngay nguni why ni ngay kul ngin dua cari jiti koru pala ngale pin lengo ni da ka nga namirin ja rumbal ja nati nya wina mur mur na ngale to dara tara mire ra ngale to ririk to na ngale to na le nguni bile manda ka nguni bu na mire rumbal o ja ga mire ga nguni why ni ngay kul ngin jiti koru nguni mada ka badak ngatel bu na mire ngale ndo ka balanya mirin ja ririk tu nang alin tu da kaya ngamay ngalit tu kangun ririk tu nja bilay mada kangun ni bunda mir guna jina wali cara ngalun balang ngoro
4: nawin malang ayatam limurong bulungun na mala
1: duwal nawin ngun limurong da manapan na mala ngalakan mala balang ngun ni lemaram limurong yan wala linggo ka ngayatam do tortor mak nawin ngay lingun ni kulungirin ja ngun ni yin kap ngayatam ngay tungun ni durwala ngun ni mala tortor pe mala durwala ngun ni wala nguli bumayan tiya nguri di mewiri
4: wengi nguni madakarito
1: madakarito mewiri
4: mewiri
1: why yo
4: nguni buwayak buwayak
1: yo
4: mala
1: strep ay ya kunguni ya
4: yo ka nguna pala nguni
1: rumbal ujaga mire
4: yo jaga mire
1: yo rumbal ujaga mire nguri ngi ngi duwari ngi nguni rumbal ujaga mire limurong mire nguri di bile pili ngi nguni manguchi nga matir na mayan bi ngi nguni ye durwara ngi nguni dotor kupi nguni wanala chan ngi nguni manguchi limurong yan gom wal jalan nguni bikin nama yan bingay nguni balanya ye why nakun nguni strep ay palawalal nguling nguni nakun ga buman nga nyang nguni durwaranan abingan nga iling nguni nguriri undia nakun wanala chana chichi kur chichi duwal nguli limuli kanana nama bay rumba lili murungala kajamar kuli wa limurungala ngawala kadial mukawanga nguni ngalitung nguni kura kudial daka nga namir ngalitung nguni ngulan na nakun luka bala ngalitit dangadari yun adu na chichin na wendiga kurak na nguni ngay kanguran nguni strap ay niya wai duwal ginagan
4: Muni marakari cha
1: meuri. Muni marakari cha meuri. Buayak cha.
4: Angai ni kau ni dawin cha. Kung kayo na mirya ka cha ka mirya. Kacha ka diyan.
1: Kacha ka ti limurung yan.
4: Uma ngay ni kau ni palaralim tupali ka puna mirya.
1: Yo.
4: Yap pichan, yap pichan.
1: Duan ya nakun ikan ngakul dawo. Nguni ngayan wangay nakun wakana nguruko pwede. Hindi pwede dawo pwede. Nay pwede wang nguni rheumatic heart disease pwede. Nawilil nguli ni kajal tinyan nito at silil na yan ringi map kawal na nung ito bulo na kun kurupan dawo o nito website il mariki www.kards.com.au

Ah!

있습니다.

Dale, dale, dale, dale.

Yeah.

Yeah.

I'm not going to do that.

Yeah.

Oh.

Jaguar.

Yeah, we're born for a better one.

கரபிணியை வேணும்

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Kinalanga Yolo Radio.

0: Yeah, this is
1: it. One take?
2: Dwendia Walo, 8 p.m. You'll go all my Nin and Wangangura, Kajamar Kuja Walongura Namira.
3: Yo, Namira Bookmark Yolmo, Namakangama Yolmo Radio News.
4: Yo, Bookmark, Naran Kadal Silvia Murpidich. Kadwan Yangara to Dow, Namalan Group and Politics Update, Munungruki, the Nauko Sidko Mulkau. 10 years konga ingone lady can sit more jingari ruar pala, Mr. Goyola, kayaon wuj na konga ingone jaltil ngay tubing rinide ka yupto na. Ka war pala na kon Mark Goyola, na wing walal ngone ngoro kede na kon ngayang umere mar walalang na kon hindi walalang ka ngora ngayang o kung ka yun raw yul ngo bile ngayon ngunin maringi, ngunin limurong na Rome, yun ngunin limurong ka gumuro dahil manak maramga ng Rookie, ngunin Rome ngunin na kun yun ngunin rights ko malangay kan ngunin lidi jengar yun ngunin Rome ko. Kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan mga kam ngunin ngayon ngunin kunarayon yan ngunin di jaman because na kun ngunin ngurungi di Rome do to al Northern Territory Government bayang ngawalal na kun ngunin kibuturo bituro kamak maktor yoro nga kam nguni nga nguni kuna rayon yang nguni di jaman because takon nguni ngurungi di rom do to al Northern Territory Government

harakoya ko abanunje ala ribe hara na le yol ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngrenga re kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga gora yol mo radio atko abalanya

0: Yo da yon nga radio. Do alo mo nengo galuin ko. Dara do yin tibu met na. Gaya na nang ero lakka ma dao. Nao nge. Ne gam. Barak tun singa nge nao. Nao nge choosing to be a singer. Ado nang ero dao na lakka ma. Alo mo go.
1: Yo. Puk mak. Nami nama. Nga me ako gaya na. Ka. Napa. Nao nge dango choosing to become a singer. Abilia. Yo. Napa nya ko dang gam wish nya ko dangum nya ko wish pala nan dangum nya ko yo alakken kadangun nga me amana nga bay nga kadangum manike na yo nga mangi nam bilinga na nga lagan nya ko nga family nyo nay krotomi bilinga bijan pen group na nga kadangum rakam bilinga bijan yo tende soul oda ben ka uringa ben Wai poi pemalinya, bala nang lekan dalih, bala ngaya jual minan baik ku ya, cobi kama negam singa, belanya. Karena na apa dalihnya aku tangguh kam music madangguh, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kabelan tau nevi, well, yolongo mana kaya kabelo belan tau mana kaya. Mutta na ron nga ya. Wala nga na minan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga ibang nga manike na. Yo.
0: Nyo min magtao. Met ka unin ni first ni singa ni first unin ni manike ni. Na ni manike first na malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first na manike.
1: Ngurungan nga malang tuman. Start man nga ya. Beginning man nga ka manike man. Ngurungan ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipom malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men magtao thank you ka jujut nya
2: yo ngoroire dal men magtao nga ma bitan bele ngoroire mala

0: Yo, my name is Var, and you're listening to Yolngu Radio 88.9. Da Brick Muka.
1: You nail it.
2: Ka next tao nam pia mark tao dao e angeda kamarang togala kama mulogo ya ka ko la chong da dao ya ka bitcha ko ngo ya da dao no mangero ni malang tona ni da bitcha tao ya ma
3: yo ara ya ko mulogo kaleven ko pingara ka papuro ng aragara ora tao ng aratudwalak karamay ngir po yung kangatili po yung kundi pire paman wala lang uro ng kalmiri wala palmiri kukko nga lang ngir nam
4: wala ko na yung kukko nam
3: kukko nga wala nga niya duri ng uro makar ng uro ngara kukko nga lang wala nga purtura nga talak ngay makarana nga lang rip unwa nga island runo undi lima da kumur doi unmin na naminan mada nawin atilin madan na namin atilin madan na namin kumur doi unminan mada undi lima makarang ulwa nga pala ngay wanganan ngatilin way panang undi na nito almarichi picara ngay na nung atilin angay dan wangan ngirik jam pingol ngara tuar maricin pararingo kukku ngal ngara pingol ngara palmiri kukku ngara ngara parang ngara maricin dan tuar ngara makkar dingking nungun wangam katunga ngay nguni madainggan ngatiling kababa miringun dan ngungirik kum lewi maricin mir madakan kababa miringun dan ngungirik kum kangay ngatiling Jero ngai karwang ana ngundi ngir kada no kalang attile walja. Kamul kur kulang miram. Ngai bapa miringun ngai yaut turo. Andi miringun. Parang ngai duyu tunyu ni wangan ko ama. Halibalan na ngali guai manitura ko dono paya munda ala pal mire wal pele warang ara ngu ko ngalam.
4: Nge.
3: Rao lele palang ali tumarikin. Kangala palmiri jamalang unni din na dengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal newingan unni dara na ingo murung uri jangara ingkan dara na ingan ukala ngala pal galawa miring wala miwong galam
4: iya wa
3: kan wanda marici marici nyuku yuku miring unni miwong konyo waiting wanda kan marici marici sbayam Kanan ngunan ukal nguni kumurung ujang arany. Bawa miring wala lang halapalam. Dinan ngang nguni lewangan ngur. Miwong yakum. Yo.
4: Palanal peran bingung mga kari yun minam.
3: Kari yurang ngay ngay ngir. Tay ngir. Tunyadi miring unay. Naywi na ngatili na yun. Parit yun na mada liu yurali palipay na. Waik tura liu yur ngay. Naywi. Manday ngir. Tsaka ka ngatili. Lipa-lipay na waik turu. Marikin pala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ngunin naran ang gurtan. Ngaulul na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulul na pala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pichar ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon na ngadip miringo ngatiling. Na ang una naran. Ang ngayon pichar. Tunga ngali. Pichar ngayon.
4: Kayol ko ba na waraw, ma?
3: Waraw, tiyang unikan, gumurong urtaran, miyong kalam.
4: Eh?
3: Unin waraw, tiyanan mo. Miyong kalam, unin gumurong urtaram. Ka, ngay wala lang kan, warnay marichin-marichin nan mo, miyong ko ngay witi. Warnay nan mo kan marichin-marichin.
4: Eh, leo, anam madam.
3: Amadai marikina, nuni ngadi manji marikina, liu yura. Murun tawat tura madawangan nangal. Palawala liya bingung jantan ngujanda yura kumur yura malam yura.
4: Nge.
3: Jandain biay cabarun. Barbam tawaral tawat tura nan ngumari miram. Nan ngunyir kun. palang ay ngadi miring on bawa pa yurawa na litcher walang arak kuto dali otto in bitcher amitin ngay ngadi miring on ngatiling panganan matin ngay narong jalak kang walang arak kudao nguro walang arak kung damak karado at parang na ngur numarak kuyot in gok kong aldipong kay nguro numarak kuto lakaram bitcher ngay wangan ngatiling palang ay bingo jang nevin miung jadawat dura palangai bicara tuale ngai rakorom gajirik kai ngai rakomak karong ko ngalkangaram palangara ngai guk ko ngaladipung rija kana ngai nevin ngai to bing ring ni na balangai akoi kundir na ala dan bat bat bat tar bat tar kundir na
4: kuyul noi
3: ai tu naran ngunilen ngai to rai pirin maram kundirang ora ngirek tuin patara barang nya ngar nar nawar pam turalik kan ne we gung dar war pam turera dai irum ngai ngai mi wong doangan plenan ukalang ni gumurong ora ala ai wang aran ngirek jayum ti ala ngara adun ya ngara karung ngira balan undan ar to mak karwang ngupan hari ngondak kum adun ya ngara karung ngira marci apa ngora to bulung rungi picture ngaya ngirk ya barang nya ngai wandan ngata wandan madang ngata min ngari panji bala buttura buttura manda ka ne wing radi alam wana duala ne ing ulku padum bul island ya ku mundil kan baman ninan ara ku ya pa miringo nyuka
4: wae
3: ala palang ala kuya pa mere uru da walang unile kaninnan to ramadanan ngum wai bolu ko man palang ale mari ken ngad bi ngol hebi ai mari tang ai unye dip pina walam yo kain tuai mere ngol icarang aninnan unile dip pina palang ai wang anan wai yappa yappa bicara ngai kuwita wa nguni muka uni wa ngai ngur mulukor uni makkar ngur jangan ngan yappa mi ngur yarak uni nan mulukor wa ngam korotto mi yo balanyam ai lan nguni ngai ngan dinan ngara kunya pa mi rengo yuro ngai ngur da walang ngara kuni para ngai wa ngara wai tuwa ngali kamar tuwa ngali marcin bi ngur Nawi lek jalan udah mari inditin. Nawi wangai ngur wangai ngur. Malang ayu wanganan. Ayu main mak nama kudo urdi ala. Angara ingat mari kian balain bicara ngai di pinai itu orang orang tunjiran tu in walalang balain marin. Dalam putu kibi akun beli bunda min bicara ngai wangan beli ngai ngoi nain ngai nanukala.
4: Brush ya minen.
3: Upset na. Lengai na ngalayu dia pa miring ona nan ngoyuk koyuk miring ona nyu kai cangat tele nan mulu kurgolang mira dale urunan ngodo irum ala ngai bi ngoyuk ni waru ura nat ngon waru into irum nyu kau na pala ngai waru ura ka ngoro ngai nan ngoni nan mada lambu pan mir mada mada guai mada din kan batta wangga puno ngal ja lukkan ai mada bala mari kenan mari miram ai tip na janguru ngo merian daro kwang ga jui me ngai mecin mangkan ja bala wang ga mana pan meran babu ko mona inan
4: ya kai
3: na win ngai em ni ran ngai walalang
4: ya
3: ni ran ngai walalang ju yuro tip na jam yuro turdi ta ga ju yang ngai ngan mi ung jam na la ne ngura highway nam nakap na wala uni ne win gong lup tura gong lup tura wala buku lup nam ay ngoni duri tawala la ni ra ya makkaru indur parangal markap mir ya
4: gara markap ni
3: billen duri ta ay ngoni dur parangal ya wala lain wala ya war pam dali uram na koi nam unya unya uram mutti gai na traveling na
4: benam kan na ni ten lightning do boy ni
3: ay ngoni him ten ngoni lingan ni na na ngara koyo koyo ko miringon nyumukoni na gara tangala de nan Awandi na nawal wai dwene wala di tan guna ra irja aku ngali maram ya pa bicara ngai nan ngunyu kai ngati leo andi nan madang ngati le pat na madang ngal nganya ti nai Yuk bicara ngan aku yuk kain ngan watil.
4: Yuk
3: kain. Ah, marang ala rungi nan ala kangutan marang ala madanganya di naingutan marang ala mandai apa ini ngui mandai utan marang ala utan marang ala pingori ngai nguni wanga ngur winya uram pala ngai ngunala nai ngura wanga ngur nai ngura ngai kaninan matira nan nguni nan daran runo or matira nan kandaran nan ngudi ko bingori ngai ngurung makar ngur wanga ngur winya uram Guru muluk korong guru guru tumri guru wang guru. Parang ayu nyai uramara bajau minar mada tuai miring undan ngu. Kang ayu di palan rip pula makar luang al mada marikin.
4: Iu lan ku tuai mingum.
3: Ngayu di rip pula ngu tuai miring ngu. Arkin mada. Parang mada kan mati rang wanir nan. Ngunilin mada ka. Muni ngarak ko ngune muni ngarak ko yawem kur ngarak ko yallo ngarak ko madang kalam malabung ari jamada di tun mada malang nangaran
4: wae
3: ngune ngarak ko yallo
4: ya
3: ping ngarak ko kur kur jam nei ngura ayin ding ngarak ko kur kur madang atile ganyuka walam amanda ngune nganya gong tun marang al di ngang utan marang ngain di kalya lain ngurungaran malang Atual numalang tahu, jurung arah indah nukal tuala dambulil ngatili walam adangal nyuka walam Unin maka ngamain tuala yuk balanya tahu, markap mir walalam Yolong radio, unin maka ngamain Di alam pericimi ngarak katuala wangain Ayo, cucut nam

What have been firefighting? What am I?

Channel Go is the name, Rockall. Channel Go, Rongana, Gaga!

0: tan jadwal kwal yumun dai kal kitra unrai twa klok ta
1: yo maka ngama yung radio ramen gening kat ti ulkurka kaya talamra dwal maka radio ngama dwal bala gumur kat ti ngor thank you.

0: Nah, lo nu minggu beri tu ala lo nu beri ngudali mayali terwa meritir ngai.
1: Yo, dango kam lo nu minggu nunggu panan mabayang yakani na rambangi ngarung rambangi nguya rambangi mana pa mabayang ngarunga
0: paingo. Pai ngora ko ki pala nya ino do bringo ni ni.
1: You walk lingo.
0: You walk na yan.
1: Ya kamari mi era birka yoa.
0: Wanga yara ko londo miringo. Ka main mak tanga i mitira. Muni ngai li kara ko bicha na bili mal tu na ka dara ina ngara ko. Ka wanga na mirale nyulika. Wangan ya, yuri ya kang arangulin na ang unang yang girumbal niya. Pat karalika da kay nga mga nyan. Muni ingay ra kulundot biringon, every day niya. Kauri po nga rakibahay ng unakong guyangi, ngura lundot biringon rako. Ngura nga ratuka, o nga ratuka marichi, o nga ratuka bulut yun. Pahay ng arangulin malak marang. Wangan agay marang marangulik kalundot biringon rako yung aramaraman. In many ways, but a special rakolondo biring uwang ganja, uningay libayin ng ngarangan artol, uningay ligabitya na bilira kalnina gamal tundako. Ani maringi, yun ang rakado alakaram.
1: Iyo, dan mandarangan. Iyo, nandun yung adan rakaram. Ngaruti kaya uwang ganja ra nun mirin ko anam. Ngunung baya nun nga ro, biyapulong ngupan, ka malang duman yun lang ay rakaram
0: wanga yang ay dole hinin nga mani ka tarwa nga ay dole minitir daun ngay gumul tarwatin nga lakal dao wanga yang ay everyday nga lalika lunut miring wala hindi ako rin na majamang nakon for short time jamang riyan manmak. Wanga yara kolondo miringo mala. Muni ngara nguli krol yun. Wanga lil. Ngali nyuli nina. Ka. Kunga yun mir. Ka daula kranda mir. Ka marichi hunting or only certain times muni ngara li. Flying back to community. Ka nga yara kolondo mani makmiritir.
1: Bana ya.
0: Yo. Muni yul ngo.
1: Yo,
0: Menmak, kau angkat jarak ke London, ni di London. Muni ngai ngai wangan dan marangala. Kangri unangai karakal. Muni ngai lagi bicara na bili ni nanti murungkal buk makal.
1: Kangunung nunu ya kabir kayun. Yul nama pegangu ya rambangi. Ngarunga ka ngalambal nuno ngarunga dan mabay nung kubane malton
0: muni ngara ko ngarapin wungulin ngarangoli kanana mir
1: wungulin
0: ngura ngaralika kar yun ngarangoli kamar kilin yuli rambangi warpam muni bili wungulin dako
1: haro nuno bay wungulin na banan nama nama haro nuno bay ngarunga nguyang bichuayin. Nama nunu bayan na nyungulin nam.
0: Nama yung ratu nganyan. Ruyon nga ratu. Marichi nga ratu. Nga ratu nama nganyan. Nga ito ka maltundako. Angun ito nga ranguran. Nguni nga ratu bayan nga nganyan nama. Ninguli ka nama nganyan.
1: Ngulok ko me.
0: Yaka ginyali yoro.
1: Nganyan ba yaka ngulok ko me na nanyan nama. Na ba na. Nama nunu ngarayangan, nama nunu nanay bayi kapitya na bili ba na yan am, lundot mingon nam nunggo.
0: Wey!
1: Jero, nunu bayi nama nanay niya. Iriti nunu ngaruyak kurgo, kay ngili nunu ngaro nga. Nunu maro bichan kam, wey, ngacil ngaya, jinako, napa ngacil, jama, ngarun, ngayaro nga, nanapin niya nam ngayo, napa, birka yun me, wey. Wai, ngunanya na apa minin kuan ngunanya aku ngayar rumah yang kalkulang nanen. kal kolak nanay. Pilipan na yan ngo lundo mingo bayang nuno ngaro nanay min ngo.
0: Kaga na ni kado alakaram ay yakang aram ay gido al na ni kalakaram.
1: Tare na nuno bayga bay ko min makuman min min nan ngo binakaram lundo mingo dangal maga daro ka mi. Bana bana bay ko nuno bayga min min daray.
0: Wey. Nakumuka.
1: Bayang nuno aro nanay min ngo. Nam nyal kam nan gun ngai
0: wai nani ka dal thinking ya turi ka ya kur thinking e
1: yili pim ngaru ka ngana nai kuch parun ka bir ka memurun
0: pane ngaya bayang ya ka kuch parun mana nani yili pim kangan ga ulnan ban nya kul ngayang ngam
1: ako ra karang na ngalau jandunum don garuan
0: tango mo na pa no choro
1: tuan maya ka ngaleng guranan tuan mangaleng aro birka yun kayal ngwanan ngaro ngaleng gulu wede yun nan mambay ka bayi ngwe nan mambay ka bayi ngwe mrali mingana no choro nan bayi ngwe ngulunduk mingwe ngal maleng guro
0: wah ay lakra ngoniko bayi ngwe kadal guyangan nani kadal dingking yadawon bulon
1: Nucuru nyan ngaro bayi ngurali minggan. Koruto minyan ngaro yul ngun ngaling ko bayi ngurlunduk minggu ngaling ngurali minggan. Ngunan nyan ngaro ngaling lunduk minggu yun rali workli.
0: Ngan ngawal na ngayaya kadang birka yun mabayi ni nuno to rakraman niya kulo.
1: Ngunan nyan ngaro ngal mali napa. Connecting na ngaro nun na ka koruto minyan ko bayi ngunan bayi ngurlunduk minggu ngal mali nguro. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New work na.
0: Pahing unda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Nito lang karaman.
1: Ngal maling kun na naman na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngale nga raka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kun na naman na lundo mingom.
0: Muka londo miring
1: bukmak ko
0: ini lakangon mabun
1: bukmak ko na naman malang londo mingom na umera yul nuno
0: wala na ni kado lakaraman yung
1: mutan nuno arong jinang linggo yutu ala yutu jinang linggo yubayko yan nuno arong maringi yan londo mingom panda maring al maling kuradika ngayangungan
0: Nga kawa di kajil baya angay magdingki ngayin pilingarang isal baya ngong kuyangin na
1: Muna na na jirang wala yaka na hilipin nga nung kurang uwi amla Paano yung lundot mingong nungko?
0: Nway na, bilingar ato jalkil to na nyalakan Nga muka goy Nyalakan nyalalikan ngong nagama Rako yung ara Ano churo? Nyumukunin Manymak ga milikin rakoy nga ra. Emergency nga nila lika luka. Yo. Ga wanga pula ko ki. Ga obor ko rako ngori chyo jalto na rao. Kire angi chyo bala niya. Ga na ripo ni. Notebook tako. Na ripo ni. Pen nga lika gama. Kau muka lalgaru pinga maya langgar tu mera takkan di dalam kumap mir. Gana ripunya bola. Nan ripunya.
1: Kau enggak ni nunu dona mir nunggu anam.
0: Bola nan ripunya.
1: Muna nunggu lundu mengom nan kau na yilipim. That a friend calls a bag a home.
0: Gana ripunya.
1: Tamu bal dau.
0: Purse nguni purse ngari agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngalika kama ngulong ang
1: ulin ito ngulin ito kanya kalkan nguni wala nyal kali ka ngunan nuno nga rin na nyal ka ngunan tawad to man yal nga ka nga ro arong ano maro ngunan chan nyi
0: ngunan mo eh ngunan ka ngunan buni
1: Rambang ingat tadi kanuka dalam bijit nama
0: di kanan pihak. Yul, nyalakan lukan namanya nyalakan dari kagurukam, yul na.
1: Ya, ritin nuna baying, bantu nara bijanakam, wai. Ngarakamari cinja malila. ti kawan ang unen na we ako ka kung ano man nuno ba yung ban na ban na bal niya alkal nung wala uli
0: yo wako telephone ripping alik agama na kodoan kaya kodoan na we muka na doal na dal bili bili bili ngonya imu ka ngai una mino mal ngai lu bili ngonda ko
2: okay
1: at last no malang mala ni lingkuna wari pu mala nyuno ya kan bir ka iwan nganan mam dua na yam min wanan wari nuno
0: oi dal bar pu ngai mam dunda kal dua le din yaun gun tunggarai Boy ngay itu al malang dura dalipun balam ngay mam dura rakal.
1: Piwari na nandu na nahan ngal maling gura. Paya un ngaling haru dalin min ngom.
0: Gara to ko. Yon
1: nandu aku ni. Nyar kay ngaling haru aku ulam mana run kam ngaling haru ya ka. Pilin na nunu norben wati kara kuan na dalipun jani yup turi. Wa fon jara kuan. Wa ngun apa jara ku fon. Ngatil ngali pala rung here. Ngun na ini to ka. Mari minun waro ka birka ngun na dalipun manawo. Eh, pana yan bin, pa yung dalipin tumang medyo kasi hamanap panawang nga narawo. Yo kabila niya amala.
0: Yo. Yo. Kabila niya tata pulong ako man kadali.
3: Yo ready o donji.

Ja, ja.

Go, go, go.

makan-makan, ngorok ya.

Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

papai.

Thank you.

Okay.

Hello.

me.

Thank you.

Ada.

Hey, hey, indigenous people, right to the land.

0: Walam dango ka 5 am na chado anan
1: dalam am already at pon to jingor tunji skulor eyo un ngamay
0: yo ka welcome tango yolngo manikayo awa.

Jesus your rakar and thou may let me borum jaga me worry. Mark chapter 12 verse 1. Ka turu rangu wale yam nan Jesus bia puria bitua yengaro wan bai kulbana ngurung dal karame wolo. Ka Roman ki kona me wolo ka ju wolo nguru waru ndai ngulu wara wolo. Ka bije nan bana dao rakran me let me ganam gam. Wangan me yo wale yo ngire ma watango yo ngo dok dok me nan ngaro borum. Wulimu jenya lamu nena tonggana. Yo ngurung nan ngacil lir iwan ngiri main kai karangguan dar paguluk tuan pala lolon bojan. Kabalak bala nan jama yang ngara garamatli milik nguwom jaga miwon nyena narawo. Kabanikit nena muruk kai nena tonggan baik kuya borom gubicuwa yang wika om. Bala nan yul ngunan warany warat tuan jaga minan warany. Madanal ngaro kay nga jaga bayi kuya borom go. Kaya lalang ngaro ba na borom ma borom di, pala danal ngaro bar kwali umana nan gom bayi kuya ngiri mawartango wom. Inmak. Pala nan ba na ngiri mawartango ngara nan bar kulin wangalali. Kabana nan walum galitin borom gom, kuluk tunda wo, pala nan bayi nguya ngiri mawartango yung yan kwa nan kwa jama minan. Manan ngaro balayan bituay ngara, bana borum jaga me ulin wara wolo, danal ngaro nan gumburum mala kanak tumana biwali yam gat ni nguro. Kadanalim bana yul nguyum marayun na ngal nanay, pala barkan warawan bala guataranan, pala duptuanan nanay warang ulin kung wangaranan. Kapiapunan bana bayingoy ang iri mawatang uyuyan wan ulipun jama min. Katanalim ba na burum jaga mi yung marayo mulukur na nanayin kayang anjurol yuan mangkubur uru yung manan. Kabaya nan jichigul kumiyin. Paladanal nanayin dawat tumanan biwala yung kung wangaranan. Kabaya punan bituwa yung yan kwan walipun nam jama min. Katanalim ba na kuatran nanayin murkay kuanan. Kamawangay na kayangan ba na bilanya yung bituwa yung malang tuwan. Walipun danal jama min kuatran yan aga walipun nam danal kuatran rakun kuanan. Yo, kawangat na kaingan ba na yun ngubitiwa yung nyinan kahatom ingon nan ko diramun. Palanan kaingan mariminan nan ko maangwachin. Kapitinan nan kaingan ba na murip ingon yung kuyangin. Panangayang nga ro kahatom ingon nam niya kwa iyan kum. Tanalim nga ro pa na nan ko bitiwa yung makmaktun ma para makre wityo na nan ko. Palanan iyan kwa nan nan ko eh kahatom ingon nam palayan. Katanalim ba na Bulum jaga miyo marayo na ang albanaya kato mingon nam palatan al karun minan. Wai, wala para na ang awala tango. Tangom nan kato mingon nan murip mingon yung yan kuhan. Kaya na lang umingaro ba na murip mingon wang ayi palabarto ba na nan na chinangon bukmak man na malayo warato nan gom. Ko ngal magwateraman wang ayo mananan ko kato mingon nam mangaro ba na bukmak man na malangal malingon. Pala danal ngaya tanan nanay, kakuatera nam danal nanay murkay kuwan, wang ayumanan yan na. Pala danal nanggol rumbal madup tuwan, warangol lin. Tilkid duwat tumanan, baik kuya lolo wum borom mi wum. Pala nan jisium dawir kay wanan, panangala palminan bichanan. Nalpena numam kay nga kuyangi. Nalpena nan nga rubay nguyangi rima watang uyum yul nguyo kuyangi, ngundi borom jaga minam warany. Panam nan ngaro ngaran niya na pala kuatraman rakun kuman pa na burum jaga minam warin. Pala nan ngaro pa na yung ngiri ma burum mimkungan walipulin yul ngul wara ul jaga wo. Lingo mo numatang umaringgimi, panangun ako at wangar uram jurang akay nga bityan din karyun. Wangay mapananot yuro tanal jama miyo wara yudup tuwanan lingo tanal barakin yakalanan. Ngaro pa na yung nutyuro nguwa kurungun walak ngo. Kabanayan nan jalak kirim. Kakot wangaryum nan bayim ba na warat tuan balang wakuro rakadanan. Kamarimin ba na manguti ulit min yulungom. Katanalim ba na ngalapal miyum talangganan yan na pananan jisiyum gayangan tanalinan bituwa yung waywayuan bayingu yam dawuyo. Tanalim ba na banayam ngalapal mim bilanyan bituwa yung ba na burum jaga min wara. Kamariminan tanal ba na ngayang ubarakin jinam. Kacal minem danal kaingan bana, jisum, mayat tandaun. Danal ngaro nanay, darong kulin ditunggan. Ngaro danal kaingan bana, yul ngun warawu biyani inam. Malayan na danal mait-maituanan.

Jesus kalai man yul ngun ya kun li bai na mal tu na wun nan go. Mark chapter 2 verse 13. Ka bi wali yam nan Jesus bi apul ya bi chua yi ngaran. Rangilin kalalilin kulon le. Ka gulku ba na yul ngun mara kumurga tuanam nan go. Pala nan ga ngan rakala nan dana lingkul ko dwangar wun ngayang go. Ka banale ya kaingan yul ngun yi nan ya kun li bai yal piyaj ku katu mingo. Kawal tu nam nan gaingan bana mo lo rupiah lung tu man yako tax bana raung boy ugap man go. Kabana nan ngaran Jesu bala gatu nam bala nan na ngaran libay nan bala nan bicanan garawan why walang kumal tu an yako. Kabana nan Jesu bila nyo yung mga kol bala nan libay manak kamanan bala dunay na yan amal tu an nan go. Kapi wala yam bala nan jisum ka kuyur mingum wara nan go kayangan nyinan banalan libay wulin ngire mga. Rambangin dan nalin luduk mingun wara nan go libay wubana rupiah waptu madamin wara. Kawalipum kayangan banalaya yul ngu wara nyinan banabayin kayangan juyu malayu dan nalin rakram banadanal raypiri warat min. Kangunya layalin go nguruk ka kayangan dahap tuan yul ngu wara. Panadanal ba yung ganyan jahal mi yung bitu wa yung buturo bitu na unan ko Jesu wo. Kapalay niya mi yung panalaya kay ngan niya nan ro marigit ko na mi wara barati uro ngurok ngurok. Paladanal na ngalan na ng Jesu nam nan ganyan ngata bitu wa yung kuwaman ba yung kuluya ba na text jama mi wul wara wulo. Kadur barakin mi wul yul ngu wul wara wulo. Paladanal ngang tuwanan ba na Jesu wong guyur mingon nam waring bityanan. Nau kay ngangon na numaling kumaringi ko na minyi na text jama mi ulim warawulo. Kaduro barakin mi ulim yul ng ul warawulo. Kanan man ba na Jesus yung danaling ngakul? Para nan bityanan danaling ugarawan. Riri mi yan ay yul ng warangaro ngara maringit kulim ngan gaul dawala mim. Ngayam dang ngaran ralim barakin mi ul ng warawo. Ngan gaul bayik ko yam yul ng uwo panadanal bayin kay ngabi room dunop pa rakara namin.

0: Tuan Jawalo 7 a.m. Yul ngon maci berai una mingin una ngatau na jamau ka jamal la maci ngurir un.
1: Jumare aku diplenga boys chengra art school ka putu cunjani ka yul ngurir aku 88.9 FM.

Mark chapter 3, ngurung on your reading ya, 7 ngurung or 12 lili. Yul ngawala la, yurum turu na marjina, bawala mri ngurung, wangang ngurung. Ngula nyamu na mitji. Kata ngurung nguling ngurung ya, jiso kanan ngo, lulu mri ngawala la marjina balai. Rungina, kelo lili, kapukulun lili. Ka kulku na mitiri na yul ngwala la yurum duri na marjina. Yuna mai nanu kala jisu wala nja. Marjina nja wala languni gala li nguro makar nguro. Ka juri ya nguro makar nguro. Ka wanga nguro juri salam nguro. Ka hidim ya nguro makar nguro. Ka uripu nguru, kalik nguru, wanga nguru. Mula nguru bala, juodun nguru, maya nguru, kapu nguru. Ka uripu nja, marjina, ngula nguru na, cahaya nguru na. Ka sayaden nguru na, likmaranyara nguru na, wanga nguru. Linggo, tahu jangoni, jisu wala nguru, birkdur nana, yukurana, birkak mirilili, wanga lili. Kulku yu na mitri na yul ngu yu wala lai ngaku la nguni jama kanjar mirinja. Nguni ngai yukrana yul ngu na duk mayangala. Pala wala lai yana marjina na nanukala. Piabul na wala ngudika na mitji. Yu wala lai nja yul ngu nja wala lai marjina yurup durna na. Nguni malai na rangi lili. Gunga ngala wanga janguni. Wala lakit minana marjina. Kalkililina. Jisu wala. Pala bayanguna dalakar nanungu jisu wo nina nila unja. Pala ngai wanga na lunduk miringun na. Wala lana jisu bicara. Wai. Michi yang arako maranga wala la. Mar ngarairo, nina ngunilina, mikia ngurana, bicara. Yo, ninggo, ngai nguni jisu yo, duk merangala yur ngunanja, walalana, ngatilinja. Malanguni, riri miri yur ngunala marjina, tuturin minana, tikana. Tuk-tuk tina walala nyanu jisu wo. Mulka nyala wo. Rumbal wo. Anguni walala nguringi. Muku wala ngumiri unja. Yul nguyu walala nyangala. Nganya. Tunu pala walala nguni. Kalkina. Purul irunanja. Marjina. Kumurulilin hanukala. Yana. Bala. Wanganana, yacuruna, bicarana. Ninja tuala katup ringo, nguruku jiwar uiwo, wal ngugotku. Balak tunu panangai jisu yunja, wangana, talu yuna dikana daroktu. Balak ngui kalainja, mokui walanja, birimbiri wala, walalanggala. Tamok marangalana walalana. Wangana ngai bicara na. Muktura na. Yakanan numa yuru. Lakrama. Mulupa yul ilmu wanja ngarana. Yul ngaraduala bicara na. Kaduala dao. Muni makungo. Lakrangala ngai kurna maktu. Jisu wala ngoi. Balanya.

Marcos chapter 3, ngoro ngunja reading 1 ngoro. Jesu yo rukmarangala gong dot na daramona. Ka nguri nya miri yo lingo walo yo kanak mara nya miri yo. Jesu marchina balai pokongal nya miri li bon bolole. Ka nguri li yi bun bung ranja yul ngo yo karana nina na taramo kong dot. Ka wala lenja marchina uri pokol konja Kuna dap turu na warai, munili bun bungura. Na ngalanganya Jesu na yukurana. Wanaka ngayuru jama, tukmarama nguni kung dot na daramu na nguringi doyo yo walo yo. Maru walala yuru nganya doyor nyamri yun. Karu mbakmara nyamiri na lakrama. Yo, Jesu nja yukuranguni dara punbunguranja kumurungura walko. Palangai watu na nguriki kongdot kunja dara mo bichana. Ko mati alele ngarakala dipala bichana. Palangai kangatirinja nguni pala marchina nina bala Jesu walana. Ngay ngong ay Jesus yung wang azawar kayo na walala na bichana. Na di kang ilimrong ko rom dya. Di ako yun dya. Muni, walo wo. Nalchen ilimro yun ro. Di ako yun dya. Kanak maranya namin yun dya walo yo. Kung gain mo ka, yung ilmo na. Pahit nalchen. Ngay ngay ay kumawalala na. Yo, nalchen yung ilimro. Yang ingin jawal yo, wal ngaku ma yul nguna baik nalcan bicara yuro ngai walalana Jesus yo bicara inja wangana daruk muk mahalana ya kana walala wangana cunama nanukalanja daruk koro. Palangai Jesus yun dya na ngalana marchina walala na buruk ngalah murina na bicara na ngayang uyatina na manapra linggu walala nguni ngayang udal murina ka liya jarpi murina kuyanganya yao. Palangai Jesus yun bilir na kawangan nguni kong dot na na taram na bicara ma kong jajari yun na bicara. Kala dono pa na yan ang muni ngay kung tod siya jari yun na balarang din na lacho yun na tika na wal mo. Balawal lang muni mele ulk tunay mirinja yulngo yako rom daray mirinja walalam tur yun na na kunya yun na na muni bunbunja ngay nguyan na marchin na. Kadun panayana walala yuru mana minana yuru ngunja. Muni yuru ngunja. Kawuri pokolko londuk miringu walala. Punggawahu yaku justice ku. Pala walala yukurana. Wangana minana nangu Jesus wo bunyarawuna. Ngayan taranana. Murka kunyarawuna. Kadua la dao muni makko ngo lakang la ngai korna maktu Jesus wala ngoi balanya

0: mangara na jau damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko dal ko mala balanya mala to na na rangers na wagaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: The Perk.

Mark chapter 1, verses 35-39. Jesus kangatina munako miriana rambo miriana lili ka ulipungu yuna wali yu nguni inja jara yuruna Jesus kangatina balakunya yuruna nguni ngayambalkja balangai martina nguna kana ngwalana ngayambalkeli marangai yuru rambo miriama kunyo wala unala ikana na ipiwal un bala wala la nyang unala nya bun bung la nya bra yurunana sai manja ka uri pukul ku nya nan ngulund bring wala la bala wala la yukrana la rungala na nyan ngo jisu wara yurunana wala yukrana yana linggo ka marangala wala nganya bala wala la lakara ngalanya nanu kala bicara na wai kare laru manungo yukura doala yungo ilunja bukmak wala la nungo duk-duk janguna ka ngai jawangana balanya bicara limur jari doala marci bimuka ulipulili ka ulipulili ayam balkulili hara jari doala bimuka lakara madao ngayang balkoro ka ngayang balkoro. Linggo dia ko yung mukha nga rango ni punanan niya. Balawalala, marchi na niya, Jesus ka nango lundot miringo walala. Tabulik marangala na, kalalikoro niya. Ka bukmak ngura, ngayang balk ngura, malango ngura ngayi, lakarangala, kuno o tarok niya, yulungo-yulungo wo. Dabo, ngal inarawo yung ngura dya, punbo ngura, malango ngura. Kabitjara ibili, ngayi yukura na, tat marangala yi, yan ha, yaj na dya, birin-birin na wala na, yulungo-yulungo wala. Bala yan ha, tuk marangala na wala na, yulungo-yulungo na dya. Kadua la dao muni makko ngo laka ngala ngai korna maktu jisu wala ngoi balanya

Luke chapter 6. Pingo 20 ngo ka 26 lel. Ngo jor nga tinyawi tao, ka nga yang umri kinyawi. Pala nga ichi sun jamar chinna ngal nan ngui nga ye martu na mirin wala lang. Pala nga ye laka ngal ja wala lang pichara. Numando kangune nguru ik mirin ja yur ngu wala kanina ngui nga materayan. Perekot wangar won yuru ngune numalangun. Ureke urung din yur ngu wala lang ngune nguru ik mirina. Kanuman, ngunin numakajan ngartir di ang bala, numando ka ngayang ujul ngitira. Piligot wangar yun numalando mananugurupana, yalang umirja ngunal jiwar ngunja. Kanuman, ngunin numakagal ngayachir di ang bala ngati nyaray, piyakun walal ngayang ujul ngitin. Pili yalang umirja numatunguni ngunal jaki mitin yan ngui ngamati. Yo, ngole no matuka ngune maltunja kato miringo ja yurungo, yuwal kumanyan, palawaran ja tungune, uripurunja yurungo walal nguyurk tira no malangun. Ngangang do na walal tuka no malang, kawangan walal tuka ngune no malang yaikulakaraman. Pala no malang walal tuka ngune ngayangu yaikaman. Bichan yan bile, nakun walalanggalkan, malangur kana ingui walal nga yang uya cangal nguni kot wangar wo jawarak mirin yur ngun walalany bi ngatil yur numa pinduka nga yang ujur ngitira kuung mirira manapan pili numa nguli kadual nin na nanukal kot wangar wal kuung urnja yo piyakun giyanan nga yang ujur ngitin mar nga matin manapul pur uraki bungol jama. Nguni walal njatuka bayan na nungu mali jama. Pili nguna jiwar ngunja kagot wangar yun ngayatam numalangun. Bulu waray nga makuru yalala ngumiri yun jamara naro. Kanum manyu nguni urinja yur ngu walal nguni numaka diang bala nina giritar wamir. Kawal nga numalang main makmiritir. Yalang umirja ngunal niya naman do buong kong wakin ngun ginine kung wangaran ngula na amiru na. Kanuma ngunin numakati ang bala maranunin na tarwa'y ngatay. Katurwa ang urdin ka na ngunja. Ngunal niya yalalan naman do ki mariant nine taprak na yan ngula na amiru na. Kanuma uripur nguni urunguni numanguli ka diang bala kitkitun mir. Ka piyar maktir numalangkal nguli ka. Ngunal ya numatubonggong yalang umir jaki kal ngamirikin nini. Nga tinya mira yan. Yo, ka nguli numan dukanguni bukmaktun yurungui. Walalak karamian bi numan bi main makmira. Nguni inyakan ngamakuro. Pili ngatil jangun ni walalanggal malangur kanay ngoy mala kan manmak lakarangal nguni urun jawarak mirin walalany nguni nyalak mirinan nguni walal jayak kan yuwal kot wangarun yur nguwalal kan nguni walal kan manmak lakarangal nguni urun jawarak mirin walalany nguni nyalak mirinan nguni walal jayak kan yuwal kot wangarun yur.

Matthew chapter 5:43 ngolga 48 lela. Nindo kamar nga materia nukin ka lang ang jamli ngo malango. Kabulong ay di suwangan bitjara. Namabili mo ka nga kung jangon ni walal ngurul da walang ngoy malangoy nga atil niya romil kung albitjar kam. Namato kamar nga materin jangon ni kiurong bilian yol ngo walalang lundok miring walalang numalang kalangaw. Kanguyul trinyan namato kamiring walalang numalang kalangaw. Katuwali nguni nga atil ngon rom. Yurudwal nga rin galakam numalang bitjana kam. Numando kamar nga materin numalangin galangaw niya miring unja malangaw. Kapuko miriyaman, numatukang wikurong yor ng walalang, uniwalkan numalan ng yatya ngala. Nguni urnya yor ng walal, uniwalkan mar nga matir walalang gin galangaw mlingo malangaw. Kapuko miriyam wal ngule ka walalang, uniwirin yuwalk jajamar kule, yuwar buiwin bapaw. Pilikot tunjama walo nang barayalak waray. Barayalak kunaraw nga makule yor ng kayaat kuro palanya bilirambangi yakabar kuatyam. Kawal chan jangay jama bala niya ibilian bukmak ko. Main mak ko yul ngaw kang uriki urong yul ngaw. Ini bae di walang ulik kang uniyat ko niya jama. Kawipin mak niyong ulik kaduwal mar nga matilundok miring walalang nukin galangaw niyan. Uriki urong yan, uni walang ulik kamar nga matilunungom. Pala niyong ulik kakuyangan bityanakam. Yan bingayin nungutugot ya wukton ngunang iwiin. Yaka ngayin nungutugotun bala niya uyin mar nga matinya uyin. Pili duwan diya rong bala niya ibili na kundur ya at meri uyor ngoy ur ngow. Walal diya ngulik kang uni bityan di mar nga matir walalang gin galangaw niya, nundok meri ngu walalang. Kawripin mak ni ngulik kagwat man nguni bili yan nungoy ni guroto meri ngabilin. Kanal siya na ni kaguyangan, yan bin ni meri tira duur man mak na yul ngu muka, yulk maman kawripuro na yul ngon. Pahay ngu waray. Pahay nguni ngulik kawripuro na yulk marang. Pili mulkul nyul ngawal ngulik kagwaj man mirmuka. Naman durum nga matir ka duro dunopayir, pichan di bilayan na kun numalang bapat miringunguna jiwar ngulkanin na. Yo, numato kamar nga matir niya yuwal kumyan wipuro ngun yul ngawalalang. Pichan di bilay na kun ngay bapat miringunumalang kamar nga matir bukmak ko yan. Kabichar na ngay kan jisoy lakarangal niyam.

0: John 18, 15 ngoka pala 18 lil. Heading a bitan wanga kam bita dumbal ur jiso. Yu wal nyangu ni miringu nya walal jiso na nymara ngala balan yanet kal na wanga lil. Kamantan jayman bita nga wanga nbulu wripu yul ngu maltu na mirinan ngu jiso maltu rye. Turikur madakan ngu ni marikinan yur mar barko. Kangay ngu ni ngurula la ngu jirikai mirinja yul ngu maringinan ngu ngurikin wanga ngu maltu na mirinu. Kamaltri ngayin jiso. Kakul ngayin ay madangon ni rambangin ngunawal niya ngunay jinawal niya ngara lil. Yur ngay pinggan ngunay bitan dara na ngunala banjir yan warangul na durwarangura. Kapala yi ngunay ngayin wangan niya maltu na mirtawarturi yi maran na ngunay bitaw. Kawangan ngayin ngunay miyalk na durwarajaga mirin. Pala ngayin dunupan yurangan na nangon. Pala ngayin nga niya bitan ng galay mara jinawal lila. Pala ngayin ngunay miyalk tuntara ngayin nga niya nangal bitan na niya. Kawangan ay ngayon ngong ni bicharam.
1: Wey, nindu al yol ngong rike dira mo malto na mire.
2: Na? Makiak ka ngara dol ngong malto na mire.
0: Bichar ngayon bitan. Yur kurta nyo wal kan ngon ni, ngatil yan ngaw marangala. Pili yilil yura ngon ni mritinan wangan. Kawal niya ngon ni jama mirinya malakan dara ngon ni lin kurta nyo marangala. Litan man naminan walay na wal kan, kurum ko naminan. Palangay bitan markinan. Pirna daran walangal. Palangay mo kalitan mo namin nganya pinyangay bitari bilian.
3: John 18, 19 nguruga bala 24 lil. Heading nga bitan wang akama. Nguruda walang ujiri kay miri yul ngay kandabir kay ur jisun. Palangay kan jisun daranan kumur ngunja ngurikalin ngururda walang wala jirikay miriwal yul ngwalinja. Palangay kan dabir kay uranganya jisun na nbicar na.
4: Ma lakayangun anapurungal nungoy ni maltu na miring walalany. Nalchandi ngulika marikum walalany.
3: Palangay jisun wangan bicara.
2: Maringan nguni lakarangal kaykarangur waray. Pukmakal waray yul ngwal walangal. Kalakarangal yang arakan nguni. Muni muka pukungal unamiringur punbungun ja. Kawiripun ngarakan lakarangal cius kal pukulung tunamiringur punbungur malangur. Yaka ngaran dual mengikungal walain culur urun ja. Mulawan namin wangangur kalikun ja. Ka nakuni ka dual tabir kayun ja ngaranin picanti. Tabir kayun ja ni tungunanguni yulungunanyi walain nguni walkan ngakul ngarain. Wal na nguni maringi mirja taruk kuy ngaraku. Wal na tu lakaraman numalang nguni mula naany mala taruk ngarakan lakarangal ja walangal.
0: Kanguni ngay kan jisu wangalan bicarin palangan wangan dun yolongoy jaga mirinya barcun mangal nanganya burumun na. Kawangan ngay nan ngubicara.
4: Yakan ito nguni wangan bicar nguruk kuy nguni ngurudala ngunja jiri kay miru yolongo.
0: Kangen jisun buko bak mangal bicara.
2: Muli balangarang ngula naan yaay kurja taruk wangan na kacuy lakarangun pukmakun yan yul ngunja walang. Na dika ngarang yaay kur taruk wangan. Ngarang nguni wangan tunupawaray taruk kanakuni ngarang dual barcun merangal ja.
0: Para yan ngay tunupan yan at tunjuy urangan yan ng jisun ay balan gaya paikal na. Tiram wali ako ala ngurikalin nguni ngay ngurura wala ngujirikay miri yul ngo. Yurkar pinawin na ngayon ni Yulngon, bilingon na Jason kan marikin.
3: John 18:25 ngulong kabala 27 lil. Heading nga bitan wanga, kabulong ay bita dumbali yuri Jiso.
0: Kangay kan bita ang barak na daran ngunili gultangor, litan man namin ngay kan nganya pinyangay. Kawal niya wripuro niya nganya dabir ka yuri bitjar.
5: Why Yulngon? Ninjual maltu na mir ngoroki dira mo muka?
2: Yaka nga radual nan ngu maltu na mir?
0: Pichar ngayin lakana namin bitan. Ka ngayin wangan dun ngururda wala ngu aljiri kay miri wal dapna na u yol ngoy. Ngurukali guru tu miri ngu ni ngay bitan nganya buturo gulk marangala. Wangan ngay nganya bitjar.
5: Wainunan na nga radual na ngal ngunar ngu ni gati miri ngur muka? Rabangin numaray ngu ni dira mo?
2: Naka yaka?
0: Pichar ngayin bitan. Palangayan dunupan guru awin ngatinan.

0: worship Jesus. Come on, we worship him.
1: Matthew 14:22-33. Jesus kan marikin nga pakur ga pokoro. Kadruang ngor bing riyen balayan ngai dono pan Jesus nya wanganan nguni maltuna mirin nan malanan ngoi. Ki iranga tela marta ngayon. Yoro ngai pin nguni nguni len banjen ngor yoro. Ka bara kan tel ngai kan yul nguni wala lanju yoro rungan merangal wangalela. Palang ay duwat tura buko lela. Kangunilin ngay kan kanan nina nany buko meriang ala. Kayaan bile gamun na yup turo. Kangay nguni pala niya miriin marita nga niya nguna la bar kundul mong ra. Palang nguni wangin wala lang bunanan yindin dikan militira. Pumara marikin nguni marita ngay nany. Balakan nguni marita ngay nany doon niya gangala balalalin. Kabarakian ngay ngan nguni munan guru ngala yur kudar mira. Bala ngay ngan nguni jisun marikinan ngapakura kapokoro. Palayin guwait mara walalan marta ngay lila. Kanguni walal nganya nangal nga. Palayan walal baralinan ngapangay tangala yatyun minan. Pili wal nga nguni kuyangan yan bikan muko yun walalan guwait mara. Yur ngay jisun wanganan walangal bicara way. Yaka walal barali. Tuan dia ngara muka bicara. Palangai bidan uangan bicara, karai, nguli duali yuwal canin, taru kurupan mira ngarako, mara ngarai no marikin di palai nukal na. Palangai jisun waturanan ngo, ku marikin bicara. Palangai bidan waptura, martangai ngunja, palayan jirjar yura ngapakura, kumur yura jisuna. Kanguni ngaikan bidan marikinan, palangay na ngala doon nan ga watanan ngay marikin yinditin. Palayan ngay bararinan. Kadunupan ngay ngunay kululira yulungun kapulila. Palangay watura, wai karay, wal nga kungaranyo, bitjara. Kadunupan ngay jisun gung jari yuranan ngo palayan ngay tangalangan niya. Palangay wanganan nan ngo bitjara kam. Na duwal nung ngo mariwal tinyaw niya nyumukunik niyan. Na kuninguli kadual marjuluktun niya. Kanguni mada bita ka jisu wapturnya merta ngailin ya. Palanguni watan ngulu yura. Kawangan wapurarinan. Palanguni lunduk miringun malanan ngu jisu. Pukungal yurakan nan ngu. Bicara. Yuwak muka nidual god wangarun gatuk miringun.

0: tawol yulul yuma barayala nam ma chapter 4 verse 21
1: palanan jisum bicanan wangan pana bang yul ngoy landiram dongor yun kaya kanan ngaro bana panikin tum dur tur yun ngaja o ngoy lim bet lim gunyan panam nan ngaro ngalto mana garamatlin ma ngaro bana kulku nena namam riwaralin Abelanya en bana yul ngom kot wangarum daruko. Na malan ya ka ngo ya julul undam. Panem nan bayin ya na ngaro kot wangari undawat tuman. Pala kulkom yul ngowara ngaro mangin. Ma, bilang nuno buturo mim. Ngwa cuman nana ngakam. Manuno ngaro terangkan yana. Ka kuyang ya ngare abala taruk mananay. Manuno ngaro nyako marimim buturo chun. Nana ngaro kot wangari um nunggo kungana. Nan gwa ma darangka da mirum. Pala nunung aro ya ka darangka na namala pandangwa kurum marimim. Abelang nunu yul ngujal mangi inyaraum kot wangarum ngayango nunum aro ya na karamanjin. Kabayang nunung aro taul maya ka ngayangumi nanam aro gulyuman anuna darangka nangarum. Pandang nunung aro tungain nan gum kot wangarum.